na tapera kuzo shinangu acho marimu ana Moses Fernando Teu. Takoka nyakwenda Maria Masika ukubahu wakabuji kashkezana wakalarama mdroba lubera kamunyava. Achiti Maria Masika unu ndola iwa ngukutinduru kuzondwa. Kaviripo kuna masoko shpanga shparura na zovira mchinero nyika Maputo. Ndino zohurira panguva sere nugumero mseso wa vasahuira vo radio. Ndakuve changuva.

0: Bere niko njako vërat më sambik, zdi këto ma të ne pëmpan guazato zëmun në provinsi e so fala, nësi ku në fënefi ku ku pangane ku din që gego që në salakana, u i për u kawa ku dambu më në provinsi e so fala, ndi që që në pati sabasa fëna bëjë zënduri, u i për u aqionzu që el ninjo. Kusoe kakwa kubire, nivu kuna kitisa kuti ala na kita masinze kiro kumenyana, mkati maino provincia so fala, akonde bulukira pa kupangizina ziku atfino, pantanda ino kuziku ya kujapao. Nsoka wa teste do pungu njuda tambira munyisa pansigwa sabudu, asociação desportiva o xingala di tet, na biswa nyankalabunyo pakati ipa, masinze kiro donana, pena dauneka mbakala jornada ya kiri. Izina zinango, zinati zikali mpangwa zato za munu mprovinsi ya sufawa, mpangwa zina kumami unini panu uishita ya advasko, micheni maiteketu na nzanga, Jorge Barros, pabozi peni na Carla Kumbe, kani naifa. Omala kwa inu usomana mbutu inafungisira mauku wakumarisira peno makulu makulu kurongela universidade aberta ised ndida pemberusa pansiku ya sabudu panu panzindo wa bera a tekniku acho akupitiriza maza na mairi adabulukira pa mabuku makulu makulu dimpangwa zinazeswa na nzato Santos Golonga
1: Universidade aberta ised ndicho chida pemberesa makamaka anyakufunza mabuku makulu makulu akukwana kuchita Mazana mawiri awa anyukujita licenciatura na mestrado. Azinje kwa iwa adabulukira pa mfendono wakupembereswa akali ya kazi. Akukwana kujita zana na makumashanu ndiyo wakazi. Kupangiza kuti pasogolo akazi yalipo. Makurusu arachitwa na anadapembera mba ingenieria informatika. Kufinyafinya tapules, ensino portugues, kufungisa... Kizungu, geografia, kupenda, ukali wakudambo, matematika. Makamaka, kusalakana kurengesa, awa nyamestrado, ndi wanango, adachita, makuruswa saudi publika, ungumi wa mwinch, na anango makuruswa kakumanika pepale, ipi, ndipyo, pida kwanisa tu, kubulukira basogolo. Kwa iwa da pembera, ndi wadasia mafala pakwecha, kuti, ifitisapiziwa. Kumalafunza sikupeka kuti ndi ganyo taiona nkhabe ndi pizinji biri kusogolo kwa ndima pinafuna tu kuti kugumira ifembo tisafuna tikhale maso so pakufuna tambarusa ino ziko tiveni fala
2: assumimos hoje o compromisso de ser verdadeiros agentes de transformação nas nossas comunidades empresas e no nosso país
1: tikuziwa kuti ndi bechi kuluka kamwe nakuti ife ninga hanya kufunza tamara kupembereswa tenepa safunika titambaruse epiesa pyathu ngabe funika basi basiye ni maso sola nganira kuti unaona ganyo tai safunika ambo tisake nzero za luso pakufuna tu kufungula Zero, zamaronda, pinango, kusakambo mipata ya kukwata kutino zikwato yende pasogolo gam. Kulinkadamu wa UNICED, Martins Laita, ndiye dalonga kute mbuto ishi ya kufungisira mabuko, njadidi kia kamwe. Kuyeruza, kuliari wonseni, adamala tu kupembereswa, akwati nzero izi, azike pasogolo ga, akwanisem, kuchita uku na uku. Pakufuna kuti makaliro wawo ayende kusogolo atambaro sembo makaliro a mpisa. Tiveni kulonga kudachita iye.
3: Testemunhamos hoje graduação de estudantes e em simultâneo machiste.
1: Tabulukira inde pansiku ya lero mbiti uonadi ya funzi yawa mbapembera. Kamaka taonambo kushaisha inapemba. Panisambo kupembereswa kupengana kuchita apikwi pitatu na maza na matandatu. Awa ndi utu adapangiza kuti ichi chigaiko cha kufungisira mabuku UNICED chiri kwenda kusogolo bikuluka kamwe mbichifungisa anthu mbichifungula wongo za mbumba mbakhatula maso nanji ife pano nzero zina ife zakufuna kuti anthu afunze adziwe Asake luso yedidi pakufuna kuti akwate unthu wawo uyende kusogolo mbapaleka tu uoneka mfekenyo. Nakundina ngombo, mulembi wa estado, muno nsofala mbuya Fernando Felix ndiye dalonga kuti msoka ndi una pringana na kupezera kuli mabasa a ufunzi akhale a mwandi mumwene mbapasa pina nkhomo kuti kwa iwa adapaswa chidzo chenechi cha udotoro asafunikambo wasalakane kuchita nzero za malonda tiveni kulonga kudachita iwo.
4: A sociedade espera de vós conhecimentos, competências, ética.
1: Akali ambisa asalikira kuti nzero zidafungiswe mwiyapa mukwanise kuzipinduza zikhale mumunango. Nanji iwe nyakufunza usafunika ukhale na luso yadidi ndikusaka makhaliro akufuna kuti kuchinja makhaliro ako. Boda dikira kuti panango Mulungu ndionembo taitai. Bata nzero zida paswewe, ukwanise, kuzipinduza, mbuchisaka mabasa, mbuchita maronda, unazafika nzizwa kupasambo ganyu kuli anango. Nzero za kudikira kuti, ndiwoneni ndiwoneni, pepire, pisakwata kuti ufunzo nsene, udachita iwe, nyatwa idatamba iwe, mbipisala bodo. Ikali ifala ya nkadamo adabulukira pasogolo ga nkati mwenye provincia ya Sofala. Mbuya Fernando Felix mbalonga pa natangwe ya banja ya kupemberesa kuli ya funzi a Universidad Aberta. We said
0: talonga pampangwa zathu kuti chigaego china salaka na wipo kala kudambu nkata mwenuzi kwathu yeni jeden ndicho china kita mabasa funa kweza nduli wipo na funa zeswa na thamba kupita kwa chionzo cha El Nino ntanda zinafuna kuze izo
1: chigaego china salaka na kupenda mbichibweza wipo unasoswa na thangwa mechinjiro kudambo yeni jeden ndicho china saka nzero na mwankhasa pakufuna kutimbana na chilala china balwa kuti kusokolwa ndima chinati chikanze mbumba El Nino muno provincia ya Sofala. Perikubalwa kuti kunati madzi ya soweke pondhombo zuwa inadzakala mwa kuti bwerani muzaone madistritu Mashanga na uno nzinda wa Baira ndiwo unagumanika pasogologa chilala chibozibozi chinati chitasikike mpaka mudistritu ya Shibabava Kaya, Shemba pabozi na Mwanza. Pakumala uonwa pepire, ndi mikanzu ya kuti utongi ulimaso so. Langanira, tuwera kuti nzeru za luso zichitwe pakufuna kuti akwanise kubweza nduli mikanzo ya uipi ninga na uonole, ninga kulonga kudachita, delegado wa mbuto inasalakana kupenda mchibweza wipi wa machinjiro wa kudambo muno Sofala mbuya Aristides Armando. Mbuya Aristides Armando ndiye adapinzira kulonga kuti chonsene mpiri kuchitwa inde tabala kusaka nzero za luso pakufuna kuti unyanyi uoneke pina kumanga mbuto zire zinafuna uwewera namazi pondhombo kwa ale atsakulima ampisa zafunika salakane pia kulima pire pinakonda kufwa na zuwa na mwankhasa akwanisitu kuombo kwanapi kusogolo kwa ndima. Tiveni kulonga kudachita mbuya Aristides Armando.
5: Há uma série de intervenções que já estamos a fazer, que é na verdade os planos de resposta face a este impacto. O El Nino, ele traz uma característica de pouca pressão.
1: Ndi pizinji pinachitwa nzize ningana uno. Pinsene mitanganira maso pwe wa chilala cha El Nino. Ichi chidabalwa kuti panzizi pang'ono basiyeni chinati chizese nyatwe kuluka kamwe. Nanchi, uoneka chilala chenechi, madzi asachitathawa kwene nkhabi uoneka. Nanje provincia ino ya Sofala ndiyo inakhala mwambo yensene kutamba nyatwa na thangwe ya chilala cheneche. Maluwani adabalwa ninga istritu awa anangwa nakumanika na mbuto za kukwira pondhombo awambo nakumanika munterero panangwani wa ndiwo wasakhala akuombokwa pang'ono. Namwenemo ife ninga utonge basa tiri kuchita huku na huku towera tu kugugumira nyatwa ninganene ileke kutatarika anthu awone nyatwa. Ikalifala ya delegado provincial wa chigaiko chinasalakana kubweza wipi na machinjiru wa kudambo INGD mbuya Aristides Armando mbalonga apa na tangu yabiri minachitwa kugugumira wipi uonole Chilala cha El Nino.
0: Anyakuva Radio, mlukuva mpangwa zatu za muno mprovinsia Sofala, zinangu zda kwa tefi ziri kulonga kutin, nsoka wa testa du pungwe, njuda tambira mba unisa nsoka wa asociação desportiva Xingalo wa kutete, makamaka na ndoi bozi unsoko Xingalo ditete, mabuka na diswe nyankalabunyu, pa masenze kero leoneka, nsoka wa tiri, kulongera pa iyo misoka inafuna kufikisa na kumo sambola chaka chinafuna kuzeche. Nisho ajapa.
6: Nsoka wa tashidupungwe, watambira nsoka wa asociação desportiva wa Xingalo Kutete, pa masenzekero a manja achuide, akusaka mosambola maka na funakudza. Apala petisana ntando, patando ya chisa cha munyava stadio municipal, mbwenye pungwe ndi adabanza na dzina ya mwana Geraldo, kapitan wa nsoka bozibozi, pikapita mundo rapana mawire. Geraldo abiza mpira wa kutoma pakonga ya mafioso. Penepale ya pala kwa tana mpaka pindi ya kutoma na ibozi kuna pungwe hedisa pakabonga kuna asosiasyon sportiva wa Pashingale. Pakubwerira pondo pa pindi ya kumalisa, pungwe asaka chite chuiri, asosiasyon sportiva wa Shingale asaka ambo chite chuiri, mbwenye nkabe chida uoneka kundi na kundi. Ifi ya Radio Mosambiki kumapetu kwa yuma senzekero, tachedza na muna kula kukwana atatu, awa mbalonga kuti masenzekero afamba mwadidi. Tinehepa, tiveni mafala.
7: Masenzekero afamba ninge munafunika, mbwenye nsoka uteshtu pungu wapita pa pindi ya kutoma na mpamfu za kupangiza kutukafuna kuwina pa masenzekero ansiku wa leru. Mbwenye pindi ya juiri apa samanyatu pangonu tanguta pala kala ninge kuti akadamangu wa matandati. Kadaverana madini nkabe nkati mwatandu pa pindi ya juiri. Bada kala kuti aziku besa kubolesa ndo ila chileo pa mapindi mawiri pa masenzekero. Masenzekero nikoona kuti akafuna kumala chibalibale disa pakabonga kundu na kundu. Soko na buka mprovinsi ya Tete wamenya mpiri ya mkutubirani mzone makamaka pindi ya chwiri mwenye wasoa mwai basi baseni ya kwanisa kulondeza konga ya nsoka watesha dipungwe mwenye masenzekero iwa amenya ninga munafunika. Anyankuli sapitu achitabasa ya kukomesa kuona masu masenzekero afamba ninga munafunika makolokotu kuna nsoka watesha dipungwe mwenye pa masenzekero nsoka watesha dipungwe wangonja pangono pa pindi ya kumalisa.
8: Sorte ya zio nega pra Singale piki Singale amenya kufora ya panyumba mazawena samenya mwadidi testu dupungu angaenda kwe kumbaoni mwadidi wiki mamenyiro hawa adamenyeo leru umu apangiza kutawena samenya mwadidi bola entao angatambila testu dupungu kweku kitatu testu dupungu anasia ponto kweku aweni tambe arusa anatres ponto punga na sesi aweni na izati mala kampionato tae ine kampionato ingamala inaoneka mbane na puna kwenda nete si dipungwe mbareki kulonga kuti ifu zati tinapasara zikimamenyelo hawa kweko kodi zanyiswa ambu tesi dipungwe tinaona smafu na kuza inafuna chidika tesi dipungwe anenda kamenya nani na peruviati klimani
9: tesi dipungwe yangvina mali izu tambo shinaoneka nwe yangvina yakalemba mashi ate yaita vergonya Shingale ditete ya pasiar ya jizisa pungo kuti bola rinotambwa kudari mash pronch anoganyari ndiye wakolesa ndakazara ngazuru kuti so anoganyaro wakolesa asera si teshpungwe vaitamba chiterverera bola bangwina bakalemba mash ikipa ya wene ni gap baki wone kama boneka tambe bai wana ne vaitamba kwa kwa manera Shingale izikusikira kolesa kunda kwatarete wenga tena teshpungwe istamba pamuzi tengo gara no attitude non posso defender via no gol manguara ma gol è manguara qualche tie a one tamana kuti deshpungwe ya wina ngo dava ya golesa ma istamba confessor pubblico aiziku ita jondo jenya mas também tawana kuti vashitamba kudeya pamuzi vakaenda kunja vanoona maningi ndako kuti sekunda mao inotambira tete eta ontete vakaenda kudeya avatobude si vanoona kenda musambora kuti kuita treni tamona kuti tambe muhushu vatia shiripungu avali kukata basi noe posifu 90 minutu ikipe kukala kalema utma ora mkwina pombo pombo atola padoko kipo ya kwina padoko rendimentu atesfosu mkwina maesedu kutioko lesi kudari kudari tunovetera prosima jornada chinchi node kuita punga
6: akale mbuya Domingo mbuya Serão pabozi na mbuya Kauyo awa ndi adenda kuona nanthu masinzekero pa ntsiku ya asabudu tachitiphungwe na Associação Desportiva wa Xingale na kwina kudachita phungwe pa masinzekero anewo a ntsiku ya sabudu nsokono wafungisa mapfundu akukwana matanthatu uku akudikira masinzekero amanja achitatu kumbukani kuti manja achitatu nsokono tachitiphungwe unatu chitulendo kuendeka thimbane na Ferroviario wa Kelimane.
0: Zinango mphangwa zinaifanya kuva radio ziri kulonga kuti kusoeka kwa kubiri muno mprovinsia ndiko kunafuna kitisa kuti alalekita masenzekero akumenyana akhonde pangizira zikwapswe na Mosambique makamaka pa masenzekero nafunaoneka nthanda peno nsiku zinafuna kuzizi kuzikwa ku Japão.
10: Kusoeka kwa kubiri kuli kupingiza nsoka wa mapika mkati mwa ino provinsia Sofala bulukira kwa kulimirira dzikwazo la Mosambiki pa mapika makulu apansi pano a karate anapala kuta chitu nthanda ino ya malandalupya ku dziko ya Japão. Zana kuti nsoka wa kulimirira mapika antunduno nazuika na Shikokai Karate Do muno provinsia Sofala alikufuna nzizi uno chulu chibosi cha mitikaj tera kuti akwanise kuganikira ulendo na kunena ngwe pinthu kuna nsoko bozobosi la kutupezeki kunja kwa ziku. Kulonga kutachita nkada mwansokono wa Milcar Suarez. Adungunya kakamwe mbalonga tangwe ya alia. Nabulukira nandu pakati pa kutimbana pa mapikaneo wawa kumenyana na miendu. Nkati mwendi provinsi Sofala. Panzizi wakutendi mapika akubulukira kunja kwa ziku kuno. Milcar Suarez alonga kuti masezi zono mhamfu patwa. Mbwenye pechimwe nika kutiwo haone kubiri tuwela kutemangule ndu mpaka kunja kwa ziko. Nika kunoka kwa Milcar Suarez alonga kubulukira kwa mazi kwa pansi pana pampikaneo makulu ni ntaba. Ukuluka kamwe wakukuza zikwata na Mosambiki na kuna soka wa iyo ponta zikwata na Mosambiki amapika makulu. Azuisa mbalonga kuti chikulu pakati pa iyo. Alima soso zizuno na karate na misoka na paranayo ubasa tuwela kutiwa chalire migbangwanyo na inango mipingwa kuseka kwa kubiri na kupingizika kubulukira kwa nsokono ba mapika makulu anagbiwa mazi kwa pansi. Tifene
11: Mundialfo e muito caro. De verdade, é muito caro. Nós sabemos que os pais é que estão a custear tudo. Então, para um pai tirar 200 mil só para ir a um campeonato no mundo de hoje, no modo em que a gente, vive, ficou muito difícil.
10: De comer existe, Cacama. Isso para não saber dizer o que tem, a Nakira Bionsene, viu a Nyakubala na Pezeira. A Pumundo, a Buru Sipipe, Mazza na Mawiri, tu era o que tem uma, a Buru Kiri Pamapica, né? O Kunja Guazico. De Pinto, Piaconensa, Cacama, né? Macalido Chinchino. Piacalapinto, Piaconensa, ponto. Tanyerezera, kalapi atu mbiti kuhonda chitolendu. Tinepa mbiti nyerezera, binangu pekuchite ninga mapika anafuna kubiwa kwa Austria ndanda ya Mainza. Kina wangasi antu anafuna kuenda kwa Austria ndanda ya Mainza. Bukapepo, tinatoma na kunyerezera mapika Afrika, anafuna toma ndanda ya Gongu chaka kinafuna kuza. Aputingalo ngatangbe ya ulendo kumadzi kwa kunja, ndi antu kumi anafunika. Tinepa, kumiri ndi chulu chibozi, tuwela vunga pa ulendo. Mulukona, chulu chibozi, pansoka wa antu wa karate, mbiti da simba, pikulu kakama mulungu, na pene pipide chitika. Mbwenye, ineyo ndi kubiri ya ulendo basiene, kunja kwa pindu pinangu. Kubiri neyo, nchakumuluswa na Nyakubala, nanchi. Alipo Nyakubala nangu wakuti, asakala antu, asipanchi. Aneo, ndi mapika, akupaka kuna atraka nanchi fipano, tinga kuata mwana mbaenda, kumazi kwa kunja, kwenda kabulira mapika makulu asakala mwana wa makhaliro anango wa usonango angabwerera sakana nzero sinango asachinje makhaliro iwombo Nyakubala asayeza rambu tenepo basi
11: já sabe exatamente como é que ele quer o caminho que ele quer seguir a vida dele. Então eu acho que nós também temos essa ideia, os pais também pensam isso. Não vão levar o karate apenas só para levar o filho a competir e voltar. Ele sabe exatamente o que está a colocar.
10: Zano kuhanda kuburukira kwa atuaka pa mapika neo onka ati mwini provinsi Sofala pa mapika makulu anafuna gyo mazi kwa panse pa nantundu wa karate ku Japão. Kuburukira panzizi wakuti ntundu no wa mapika ulikusaka kutambarusa nsukono wa mapika nkati mwenye provinsia kubulikira pa kupaka na kubulikira pa mapika akusiana siana.
0: Basi Nyakova Radio na mpangwa mbu zineo stafika kumapeto na zumpangwa zato adazi gumanya ndini pano Luis Tayado Vasco michine pato na Jorge Barros pabuzi pene na Carla Kumbe pitirizani na ifa
12: mpangwa zansofala.

mpurukiri nokuimbaka putukuk mumbo kuti ngatende kolima itiso mzakadi tata kumhiri ko yedu inu ndima iyo tayiri mari kuvira ngo pangova jaidada mira mbiri nakala na zvino tazakoteukira ngo kuti chindau chatanga mangwanani ndicho kamuchafunungura mabasa oino nyumba mphepo muzora nyamasere nushpiri choviki zuvarosh gominero shtatro mwechi wa gumiguru mulino goli makumaviri na matandatu mukati mo inu ndima yokuteukira wenga pandeko ya mazu ndi Jean Sacramento mchini chompepo chinga jina manero shavu vestri kuti sarai mzakanaka samsambi makuzo mabasa ngondi mechisena.

0: pima tandida wapya kulezeresa. Na ipyo, ifi panu tili kugumanika nsiku zinu tida zuzumika. Na kuti antwa zinja lukumalira, anangwanga malakumwa sasa malisira kufa. Pionseni ipi pinandawa na kumwa pindu pia kulezeresa.
1: Este, o corpo foi submetido assim a uma perícia médico legal, onde constatou-se que tratou-se de morte súbita.
0: Tinaku pangani pondhugudim, panu panzinda wabera, manampari mbozi wapiaka maku maire na pishiano, ndiye adamwalira, nyumba mwachi, pakuti mpagani chino kabizui kampianchi perekitisa kutie amwalire. Kandivere, wa komando ya polisha munu nsofala, Honorio Shimbo.
2: Ndife nyumbe mpepe mzeo provinsia ila sofala tukumaza mpangwa zatu nindzidzi wa kuzonseni za mumpu. Kudembuka na kulipwa kwa kubiri ile ya pambale. Pontu na kudembuka na kupereka kubiri ya ali nyakwenda. Pontu na nyatwa za kukonda pangisa mwadidimwene chizu pabasi. Ndi pizindikiro. Pidolongwa na apfundisi munu nsofala. Pakuviwa na tangwa nsiku kumi na zwiri za ntanda ino, nsiku kulu kule apfundisi munu Mosambiki. Walonga kutindi njatwa zizinchi, zinachita kuti mabasao pansiku na nsiku, wakona kufamba ninga munu mwakufunika. Nduli mwapizinchi, pia kutsalaka na tangwe iya basa. Apfundisi munu nsofala, akutonyambo ninga pontu kukonda kutsalaka na udidi. Kwa hiyo, ipi pisachita kuti mkonda apfundisi, akondi kukhala ninga anthu ale kulemedzwa. Zakumalisa pisa pitatu mbalo magorongoza ndipida mala kutambira maphaso akuphatisa basa mataka. Ipi, pia malalungamiswa na kulemberwa pontu. Pogwandwa ndida, pisa pinongef, bukira pa ale na phatisa basa mataka. Tikulonga pisa pia Nyandemba, Tsaka na Tazaronda. Umu ndimone kuti utongi. Ndiwalichita nzeruzeza kumala kutsalakana mbutu zili za kufunika tuwela kuti mbumba i gumanyi mwadidi mwene mataka mbapatisa basa. Mushadore mbalo mbatishuti ya gorongoza mbuya Pedro Musengi. Alonga kuti nzidzuno pisa ipi. Ndipio pida maratonywa tuwela kuti pipatisi basa mbutu zine za longefu kundi kundi kwa kutsalakana udidi wa musitu. Na ulu wansenu udidi unayu tuwela kuti atambaruse pisa piyao. Radio Mosambiki munu munzinda wabera tukumaza mpangwa zatu. Talonga kuti anthu wawiri, amwalira, anangu wawiri, akuwazika kuti bwana mudzaone. Na tangwa pidengwa piwiri, pontu pidoneka kumapeto kwa sumana. Munu munzinda wabera provinsia Sofala. Mpangwa zenezu na nzatu Luis Tayadu Vasco.
0: Anthu wawiri, amwalira, na anangu wawira pekeka pikulu kwa kamwe. Na tangwa ushumashu wawiri, udaoneka kumawa kwenu sumana panu panzinda wabera. Ushumashu wa kutoma waneka panseu ukulu wa kitandatu pachisa cha vaji. Lekitisa kutimu tukala ukulu uzadimi mundu wapiaga maku mashano pia kubawa mpaka mwalira. Iye, ada mwalira, akasaka pakira motokala, huku motokala ukafamba, mbwenye pa kukonda o na maroda, azamalisira pruzika, mbagwa huku motokala, mbuza pita na pazulupachi, mbuza mfinya mpaka rufa, ninga kulongo dekita kandiveru wa polisha mbuya Marito Peralto.
3: O auto pesado de mercadoria, articulado da marca Freightline, circulava naquela artéria, que na altura era conduzido por um cidadão de 45 anos de idade, atropelou um cidadão chegado no local do sinistro, o peão, por sinal.
0: Um colongueira motocala ou um culo, um aqui dentro de Freightline. Ponto, a cagumanica, a batequenha, mundo a piacamaco, manai na pichano, piacubalua. Ia dimanzati. Mbwenye kuoneka kwa ushumashu litangwa kuti uya damwalira wapia kama kumashano. Akaenda pepale kapemba mapasu. Mbwenye pa kukwira motokala. Uku motokala mbu kafamba. Ntekenye adamona tayo. Akafamba. Mbwenye iye azapagira mbapuluzika na kuti akatekenye adamona azapita pazulubaji pakumala kubwa kwa chihimu. Ia za mwalira pipale. Ushumashu wa jiri waoneka wakitisa kuti miotokala miminyane na nidududu. Ponto mba za mwalira mai wapiaka maku mairi na pinome kwa kubawa na nangwa ila pekeka. Pia usene nkupangizi zira kuti. Wakitisa kuti ushumashu nkuhuoneki kukonda famba ninga munafunika museu pakati pa apuri akatekenya motokala nkulu.
3: Tivemos outro caso,

0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara, shamwayanga.
0: Watani, kaninga kuzuzumika. Buka famba huku na huku panu pambutu wa marunda. Ulimadidi?
1: Nditangu tinatambira tianga na kuna jita ulendo kwe kukunyumba. Kuna dichitu mapikiru wa didi kuna ife panu. Mbwenye panu pansika, shi. Nguku ilikudula kakamwe.
0: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fini njiza nkuku. Nkabi nesa pika kwache. Njengwa chipi, nkabi nesa kupiona. Nina kufunziza pika kwache.
1: Mafafa na fini za nkuku, anakomero napyo?
0: Ande, anakomero wa shamalianga. Nipia kuja pia kukonda nisa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara, dinaresera.
0: Dinyinde shamalianga. Awene, anakomero kakamwe.
1: Tia, leo ndapika mafafa na finyinji za nkuku.
2: Alima, pia kujepi kukomadi kwa ache. Makorokoto, Alima. Pia didi kunichemeda. Kwela ndije panu, panjiba panu, kasinji kakamu.
1: Ndakuta pikulu, tia. Muna kawa wakutambiru kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kodanesa. Ponto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: My supper, my vida,
4: itanto amu.
3: My vida, my supper, my vida.
5: Uliwone, njungira kuti ulukuina. Zilipo kubiri, mbondo za upiringana piuru kumi, mpaka piuru mazana mashanu za mioni. Kuna maarka akutundori samadzi, smart TV, mkati mwananda zonsene. Kuna midududu na santoko ukukwa na piuru mako mawiri pia mbondo na smartphone masimana onsene. Sibebi vyo katayu kuna mabonu panzizi mpaka mbondo madzana mashanu nziku zonsene. Tiriwone tangu tisitaira ndoto. Tinyani chizungula manje chonsene cha Vodacom. Pashtirish kusenti onze kardinao. Penu pasani basa Mpesa pakutinya ashtirish kusenti 50 kardinao. Mwambo na ntemo okupatiswa basa mkukomera mwinji. Mungafuna kufapisinji. Vundisani ntemo maganizwa newa pa www.vm.co.mz. Mwapatana pionsene mshadini. Vodacom.
6: Trena nzizi unai na mapindi makumanai na mawiri za sezera jina 42 minutos. Tulangana pangono fesera radio basi nzekero misoka miwire ene ya muno munzinda wa bera. Tukulanga ferroviaro wa bera na liga disportivo sofala misoka nero kunyiswa kuna mpula. Ferroviaro na mpula zuiri liga disportivo sofala disu ya pakabonga. Ferroviaro wa nakala zuiri ferroviaro da bera disu ya pakabonga. Segunda parte. Baya wa pembe boots, shingali wa tete, disu ya pakabonga. Pakati paino ziko Mosambiki, masenzekero chakachino, nera kufamba ninka muli mkufika. Na chitanchi, titepo. Lekandi hivyo kuimba hapa kwa Shadreki tanki ya tikule mera kwa ntolo.
7: Hey, Yesu Shadreki tanki mwana sena.
8: Apeli produções.
7: Você não é de Marco Massanguini. Diretamente.

0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara, shamwari anga.
2: Watani, kaninga kuzuzumika. Buka famba huku na huku panu pambutu wa marunda. Ulimadidi?
1: Nditangwe tinatambile tianga na funajita ule ndo kwe kukunyumba. Funadichitu mapikiru wa didi kuna ife panu. Mbwenye panu pansika shi. Ngugwe likudula kakamwe.
2: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fingi njiza mkuku. Nkabi nesa pika kwache. Ndengu wa chipi, nkabi nesa kupiona. Ndina kufunzisa pika kwache.
1: Mafafa na fingi njiza mkuku, anakomero na apyo?
2: Ande, anakomero wa shamalianga. Nipia kuja pia kukonda nesa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi saba, ndina lesera.
2: Dinyinde shamalianga. Aweni, anakomera kakamwe.
1: Tia, leo ndapiga mafafa na finyinji za nkuku.

andi pidabvemwe pepa akaza kwankhanga kusimba radi bulukira kunkwati kumuzi nyumba ya mphepo ya radi anafuna kukusangalalisani bulukira pa nyumba ino ndine pano 111 Dlin João Bernardo Carichi po pangeseni pidachitika kale olazezo mbitizati kubalwa rai akulu akale pikhazi wawo pakhali pai zinake ndiganizani mapulango pai ganizani mapulango pai wake mapulango dadale mwana jeganizani ampanga kuti mabasa nafunini kufunzisa panu nampodi kala na mwana movira ukali wekeni buriki mwana movira ngasapiziwa pina sasanyewa anakupera na goso unaona vi movement ninga unaonije kapa no anthu nseni kufika panu habi pai ile pangisa mwana je sasanya mabanda monsi ngangu mwadia kusema kwachi gwisa kwachi kalanga kwachi tenseni pimwana chimbapiziwa so ndikupanga iwe na mpodi kwata munthu podi abwere nakobiriza mtundu wanji oku kupanga kuti ungaziwa mwana nganakopasa nsikana khale nkazako konderato pyako wapiwe mwana ngati ndapiva pai zakoma nsiku izo pai mapulango mwana ziwadi ganizani tensene ma imamwazi wakale nyapi achasakala mbatai pai mapulango echenini matenda zamphata halalala baravyo panthu kaparika kwatakhuta kuli bwera ngosala ndiganizaniyo na basa adampasa pai wake pakabwera mafumu ndina mwananga pai mumkhalihedu anti ano akukwatireni mbazo akukwatireni nsemu ati shinkha anazapheka omuti enu nagwisenu azagwera mwana mangwana ndikhale nakulupa nkhabe ndakwana pyanga ndikhenini tepa anthu bwerera anyakwa pachisa ponyera zilamba kuti mwenye mwana wochi ndi mphayi maningi pano ndikuchita kumfuya ndimpase pyanga pa ganizani ankwanise kumfunzisepi nkhabe basi kakhonderatu apo siku inango iwo pai yawo ndakabvunzirambo ganizani chakula pai wachi mapulango akadansi adasemba rai agumana mai msikana zinake ndikarota burutu apo karota burutu yakhali mwalidi mesi mukuna zei minji kati podi wakhonda funa mwanyika na mwanyika basi pinthu pingathema na iwe nenembo pontu maningwako asaka wangambunga ndakekulemba tairwadi na mai karota burutu pita nyumba pembera nkhabe akhala pizinji pene mabere ya mai karota kugwambo ninga ya mwana anambo awo nekhombwani nkhabe anthu cha ganizani nkaneni pinasembee tepa simamunama sotai asafika kukunafika anza chitai kulonga pya masweda kunjaku iye mbakhala basi apo nsipinango azaenda sire sakamuti azaugumana muti ukulu maningi unamphaku wantonthu wa uno mwadiya unakhaladi pyadidi kwataphazache malakumba nkhundu mwekebede kuzamba utalanga ukuuphatisa moto mbaenda muzi kala nsiku ziwiri zitatu mbabwera pontho sesera muzi wa udamaasumana layi muti uli wagwadi phati iye kuenda uku msasanyira mukhafuna kuti ubwererewo muwala phatepa maakusemasemegedi khamoto ukumbazambabulusana nsemu ate kukumba mbwalo wakwana apo uku kumphaku kukuna zenje ikulu maningi ndakuti kuti akwenu nazaikhakombo chapa kwenu ndawagudumireyi mwadiya bwera muzi kulangana muti mnango bozibozi pontho kuti achiti chapa afunge pabenga po pakakhala mphaku apo hadapiziwa kuti nkhala mumbu yateya duzi ana anache adapiziwa rai pinagogodeye go nsemwe piyana pire pya nkhala mukubva gogoda tiyera zapyo iye ali kupiona kuti piyana pili kuza rai dazango amesare kunyanguta mendu azalangʼani tepa nkhona ndi ana nkhama maombachemera anaombaenda azamalira ngʼana pakukira muti nango nkhabe ndiye tanicha azakwata mbapita na pepo pabenga po mwadiya ugudumia mbapita mbwalo anambo koma amuona kale angachita timizi awo anaza tamwimu nkhalamo cha apa ana ali kupita mwimu ine ndi abulusi ana ali ndikakweye chinafunawo mwimu chibuluke kunja nkhalamoyo pidapitisawo nsolo kuti ndiyende kusogulwa kwana ataya timba panika maningi nekwenda nekubuluka nduli ndipo nkhalamo yakhuwa maningi anthu mmuzi mukuva cha nkhalamo ineyi yabangika patwera chimwana kwenda ninji langʼanambo kwekule kuti mayi mamunano anasema medi alikwikwa tishapodenderawo zulu habe kuoneka tai yakunati nyakwaza chemena anthu kuti aphalemwe titomeni kuntoera mamunano sasanya media panango aphalamira kwekuke
Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
dodo tifambe na mfuti nkhawe mungakhaya mangika inaza shompola tiwa tsepezilipen ye mawa vekadi alamukawa pepo ndakalonga na mushadoro mushadoro adalapisa mbora jemerambo supaimbo bwera pano kwata mfuti ndoku na nyakwa mukaone pili kwenyu nkhawe muyalira maka onseni go namuno ala manyalo aja asapite namuno nkhala mumbiri kulira apa fika kuona cha ndimwadia uli wagwa nkhala munjishiruku sonsolo ndi ule pirisimbalo ili kukuwa basi yachipanika maningi mesmo ansupaili adagopa bi afambali ninga moda ushuruda dodi pangono yafikira duzie nete ya alitrezo ushupepa na bulga da pitise mfuti ya kakobo nkhala mumbupepo gubo asa pepo tendeni tikwe kubulusa kunja kwa kalinyatwa amuna pepo alizira maningi prafuna kuisolola kubuluka kunja kwa tao asabulusa paku linhamu anambu pido unao jamu pepo ilikupita mwimu waona mayuwa wabuka kunja kubuluka anseni mini kunja awiri msazi waka nkala masati ana ili mamu nenangkazi mwana chirombo akasema mwadia alikupi kadipae ganeni mulimwemu ndinimu buka kunja anti kumkwea bulika kwekwe. Nya kwa apurada na tepa ninji pina chitewe. Ne famba na ajudanti. Nkabu udafamba na ajudanti. Pana ngubada za tipanga kalini. Tepa udafa mwema mwadiyamu. Kema pina chitewe ninji. Ne pia kuru wanga nkabe. Tani nukoni kampange mshadoro kutengkama mutaipa. So kutikwata na mpavu. Kutu antu ajituku lindi kutifike muzi. Mkabe muntu ya kalimwe mutangumana. Halwa moyo. Supaenda na kapanga mshadoro. Mshadoro mba sabula isha. Kuza nakaru. Limisambu kuwa antumbaikwewa kuipakiriza kuenda. Mshadoro mbaza za mpanga kutitepa basa mseni inapatiwa. Kodi mshadoro ina nisakambo na ajudanti. Ngakala safe disekretaria pinu wakalanji. Mwazi ajudanti ina chinafune ana mpanga. Mwenye weki nini tanguaji kuninini mshadoro. Onda zizua sema mesedi. Onda zizua sema banda. Tisa kalapio diditayi. Safunika kutimundu mbukana jipezu. Ati mwanina ngakula sakala na pungu. Para kumpangisa pechiku. Asutana. Ona tepa anangu kuchekwa nembo para kutenyenge zembo mamu na mpani mbapa. Pisa kifamba tepo. Ndiye ife tingakala ninga akuru. Tingaziwa pinti penu. Jisona mipinde. Penu kusasanya mapoto. Penu nyingi ndi watikari pinteru. Penu padiriru. Chikali na ajudanti. Pinga mala pepile. Iye podi salambo mba sapreza. Unangu wa sakala ajudanti. Mba fanga pinti tenseni. Basa yu ni kuiziwa ngami. Nsulombu unga konda kulungama. Inde. Maji pepo pene paiganizani mbuna za burukeye. Mbafika kumuzi. Nzero za mpata kuchafi ndedi. Palamila ni ngakuta chiteni. Nisakedi ya judanti. Mkazawa akakonda pembera. Akakonda kwanda mimba. Warada ptisea ya judanti mba kalanae. Ndefuna kuoneka mimba. Antu akamfunga sobili kakonde kalana ya judanti. Apo pepo pene mimba ya zakuladi. Mbazabala mwanao. Zinache chapansi. Chapansi pida kule. Mawa kampanga mabuzibuzi wana jifuntupai akarani tipanga tepa kutibasa kwa iziwa na mpoti na ajudanti tali maji chaka tibuzi nenda paramira na agwisa moti kabiziwa kutumhamu ya teyaduzi itafuneni kutindi sakichapa ndifungia ana kwela zandi nyanguta mendo ine ndalamuka ndapita kupi ndapita mbalo mo kuta kabisara mwimu bisa ine shi na bisaleni tepa Kambi kupiziwa kuti anto likufa kunja pinalia nkami bidaya. Pia milita una chitandizo nkami mbifia mbida. Mwana nguangsaa kitembo enji, kishika jidanti. Gwabia chika fika kumapetu hapa, kutomepeleka po mwanyikilu. Anto likuta alionse nini.